Kabisanan ka sa Banta Binakaw. Hello, hi. Kapirang ako kawagumayar di ka sa limbahan. Boros dusun ko. Ay, aramay bo. Kasaban tanaw ko ay sa ti katuro titulan ka siyam 2002 na pada manam. Tarawain na ti taraw di kumaduan na hatus lima na hapod. Dahiti in taon 2002 na pada manam tampinay ang pangkuran at kabardo kayo dbay no. Ang ganas way kalansanan nga olidas da kyo, olidas atinan. O siko to purimanan, o turonong. Kung sikahan to, naduan na sa nga daw pakawag ko kasi wata naman na guwang doko pa siya na taraw bay na hiti sarip ako po magunan kyo. Kami kalansanan ako nagidadot. Ano na pa to guwang ang taraw bay na ti, matakdit kumaraja. Ano na pat karajaan da taraw bay na? Ang mamili kayo, pakarajad porinta, pakarajad the company, pakarajad no, pakarajad kaday to'y kanu na pakarajan kumarajad sandiri. Alansanda sa nga daw bay na ti, o sanong dahatawayaan kayo. Harorozuki kadi. Kalansana nagidadot, nugya, o tanduli na dahiti, toko ngayon tawan. Ay tilisaho nga magalit mo mang nanos na da kyo. Amalansat ako dot nudi taraw-taraw tabantalan diti lobby pa da sumanong. Amikuran na hat ka ngayon tawan dahin na dokayo kasaban bay na tihitig ganing ako magalauluhong iti magalit mo ti karasami ang magatdam karasam no. Kung sa limbahan boros dusun, magal ka sa sari kaya 2 jam biti, gisam na jam ko pa damisa na pa nga iti magkaringaw. Maya diti magkaringaw, suway ka karungaw na sinding-sinding di tangaramay, po niyan dahay. Karungaw ko naging kapailan. Kapailan dati nun ti kaya kikira jam kasi ang padam 5 minit, mangilot ako ti kongoyan tawan. Dua tas ngay dahitid, kanan panang sakit pagunta ko. Dua sining paranghan ko pagulod ay lantak urputan ko ngayon tawan. Sining mata di Mary Intiang, pinyapatan di Junis Korom, Bungad Talundus. Sultanan dat sinding di Rita Aliosius, Raitan dat Kalidangan. Kedingaw FM ko ay aramay bo.

0: Lingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Telungso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapaylaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw kiningaw FM, mayat frequency siam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, kiningaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Luzon.
1: Ruputan ko mayo-mayo tawan.

Magalisun, nuno apatut uwan sayon toko. Kayunan toko ba'y naditi katugwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kabilang natin nung dikit tabi na ikaw pabasaro dati kumad kung ngayon bay natin kakalat list sa hukyo. Mulong piyad na ko sanang-sanang na mantari pipira tada audit na katalib. Nakalat harad list sa hukyo. Kakal tako dot nung dikiguna dot manamong dot katingaligan. Manamong kalidasan mo. Lalabi pa daw kumadiyo lo dit Arhotor wall dot pemuhabaan dit nangalahing tungulun nangalahing misalnya na pabahit harohot kebelingkangan dot kalidasan kya mamakai kau dot nugyari panakop kabangam to dung datimpud bayan nanti nung sakiro dot harot ngayon dit labos.

Kabisanangan ko sabon kumadi to Pinay Linus kyo. Kabisanangan ko sabon tada ko isa dia DJ Awana dan Kenadaj Sawat Umulidas Karsari Bahnau Karaja. Sikaw to Pinay. Masiyaw to amu di kapatad sunday at pagkaringaw to atang kangaw. Nukati atang kangaw tumod at meniram tanom-tanom untuk magadaw tika. Pengkuro po, papatadok buntang ang tanibat, tadaw suab, alansan magkikinangaw maya kasari di tika parangahan baros dusun. Aramay kasari, miyampay DJ, DJ. Alasok kapya tadaw hitid, tamparuli, DJ, kati, oh. Alasok tadaw, nagikiyaw. Aw, nakarasam hindi tamparuli, kaya tapinay. Sabutul na hot, waig na inum kumata di kasuab, pumuluswan, maniram na tanam-tanam. Kana ko pia tapinay anuri sukupan na manginom dat waig ya yeah.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam ko siyam, gisom jam ko pa damisod ko swabon. Lobby o gumu ko poilaan. Lobby o gumu pumulihisan.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Amitin ako pailan Gatang Gata Tarabay na tapinay. Katuro titulan ke Siam. Kada ko isa kya. Pinalapos sa katinanan pambarunan gata Sabah LIGS. Sa sugata, 8 ringgit 5 na pwede mo alutusin sa kilogram. Gata kapingan Aunohub, grade iso, 5 ringgit na pwede mo alutusin sa kilogram. Gata kapingan Aunohub, grade 2, 4 ringgit 3 na pwede mo alutusin sa kilogram. Kantalan grade iso, 4 ringgit siyam na pwede mo alutusin sa kilogram. Kantalan grade 2, 4 ringgit siyam tusin sa kilogram. Amsikarap, 1 ringgit 2 na pwede tusin sa kilogram. Susugata, 8 ringgit, 5 na pwede mo alutusin sa kilogram. Gata kapingan Aunohub, grade iso, 5 ringgit na pwede mo alutusin sa kilogram. Kapingan Aunohub, grade 2, 4 ringgit talo na pwede mapatusin sa kilogram. Kantalan, grade iso, 4 ringgit siyam na pwede misatusin sa kilogram. Kantalan, grade 2, 4 ringgit siyam tusin sa kilogram. Amsikarap, 1 ringgit 2 na hapatusin sa kilogram. Ilan na kapiya gatang-gata tarabay na tikya. Tarabay ko isa ko turo titulan ka siyam 2002 na pada manam.

0: singilot boros dusun meniki tarau koiso jam ko permiso tolong hobot minit ko suabon
1: so I know what that apin sinanto ko benet in chill na
2: prokor dip
1: takan anda ko basan non
2: ya nakuro sa moira ako
3: iko po gulup na pagtinga itlinopot kagiyati
2: linopot
3: takan na linopot nga kamu ka na malayo lo kyo
1: binungkos ka. Matadahad ti enchila, lisa nga iti boso.
3: Naku, kumilang mati ka ba?
1: Kontak na po ti mamasod ti enchila. Am nagi may kinako nga yun nga. Nambalan ko am nagi nagita ko minamasoy it malahing gudi gulo nga irokot.
4: Kamu
1: di malayo. Ikan batu.
0: Abubayan Min Singilo.

Kabisanan Kesaban kumadi meniagan singit Kampung Kabulu. Dasuk ya. Hello DJ Maida. Logot-logot mimbalotok magkinangawa ko di antika. Dagi ma. Malas ako di mindahu alasuto dlo tadao ka. Malas winasuk ya. Paluhong hitig ganingaw.

Kalau tayo nang ganang kakoy nang dabay na tidi terumasam. Megalot mo tikarasam, hiti ganing outid bay no. Kanalan, kampung-kampung sarili kya. Tayo nang kanay, hiya tayo ko, hinag kayo nang dakoy rumasam dati. Kada pun bagal di ari ni tu tuminalib no rasam ka saro pun da ba ari ni apun na lang adon ke pi rumah sam.

Alansanda do karasam do nugyari tadaw-tadaw tari ka titik ya tapi nai. Naran lagi kepailan do tara i kemayan do operasi pembenihan awan kadi. Haran do pipir ho koyanan di nakarasam. Kapasarahan kumata pinaingay tiput bay natikya sekira do nugyari rasam rumasam. Kada ako gisom da arasam ankiya tapi nai kada ako pususut da rasam timpun bay na tu kailo ko na ditalay da tau karasam kim harap pwede nga liso hu nga napun da rasam bidi nga i kasakit matir.

Magalisun, nuno apatut uon sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay kalinaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, tay klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Ada tipu kuatan mata di hari ini. DJ Nugia berus disundut pembenihan awan ganti. Esa penguatan di Nurih Osonong kopioti tepi naik. Nagi iti napat boros at pembenihan awan kanti nga kam no kagyari papadusun kaya tapi nai iti napati nga iso it kumendat operasi bati dat it kaming kuro kaya paparasam kada nga lagi kumendat paparasam nga iti napat operasi pembenihan awan diti nga sanangat pailan kaya kumada magkikinangaw ngay haradatit ka ilah na, naka ilah na, haradatit kapirang aurang na, pat anuti kami na pembenihan awan. Iti na pat pembenihan awan dinti nga isa nurih operasi. Montok na dat nurih paparikat dinti haun dit karasam. Guna na pa dit operasi ti nga mamaguna dat it isa tusi ti na akon ka tusi dit itusi di magalahin na dapur kaya at ka ikamayan dat larutan natrium chlorida iti na pa nga isa bansad tusi ti iti na hit man nugyari. Man pataya dada hilo idhaun mamagunah dati kapal tumulo di pinatama dati

Iti na kapelan nga ikit ang Pinay, iti na po't operasi pambanihan awan diti nga kung iso na po nga agayat ko siti. Kumaduan na nga lumansan kumadit ko ngayon diti Tongus. Ikaw hope dot it atinangin da iti tawag dat rasam. Sera dot ipopomen it sebatian natrium klorida. Dahilo it haun diteretan dat awan kumulus. Ilan hot karalano diti pembenihan awan kadi pamnukan da dusun di lokyo menindang darasam kamatu nga suai ga menindang kyo nga milan na kanto samok-samok na kanto menindang da terasam tu ilan na pagya karalano lang nga amirin na pagya hantulon kyo menindang di terasam.

0: Means Singilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Nung di kapi pisingilan tong
2: pisingilan tong na pabay na tinga ogum.
1: Ogum kyo.
2: Pangalaman mo titi Angela.
1: Iti na kapit amahal kyo.
2: Amahal mo titi.
1: Amahal ko po siyan kyo.
2: Apagon na ito ko po siyan to ko.
1: Kadi.
2: Pangalaman na panga nawayaan tay ka napurimanan.
3: Or it all miss or it avoid.
1: Iya,
3: rin ako kaya. Kaya, oboy? Pag gumadekad na wayaan, dekad na purimanan, no, oboy?
2: Opoit.
3: Opoit. Amo ba yan? Minsingilo.

0: Sumusot iti may apay toko di Charles Adrian sinding daw akun salano po ka. Nagi manta di Paska kada.
1: Magalisun, nuno apatut uwan sa yon toko. Kaya nan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kaya sining mata di Donisius Ensu noing goritan piginawan. Sining ini minagat ati kumajam kapat telu padam telu minit tat kesaban. Hari kata na jam kapat dan misa orang awat kabar kya. Kau ngaya dat lisahu teka jerobu dah iti iid ganingau tumanu diti EQMS ya. Walu na padam walu gisam dit jam ko hapad ka swaban. Iid kau ngaya dit asuhatan nati tapi nai. Au po asanang nuri amamagat pandah kya. Piyad na kayong kuri-kuri na iti API tayo ka IPU di. Jarobo nga patilumbusan at manamang at itkatingaligan. Kalidasan nga ikiya tabi na.

Friday je ka bisan ang kaswabon kadi andong tabi tara ko iso oh mamawasap na kaguya okay oh lalagatan mi bala takyo DJ gumugu mukaraja ko tibay na hom audio kapyo simbayan magkinangaw kasalimbahan tadaw bay na nga abuli kasarid suri-suri may irikaw turuhay magkinangaw la ka dagima milo bagya magkinangaw at nuri it RTM click teka ipotel radio RTM nga mila nagi pasangan na pagyahin at telefonom makay na earphone ang pinrongo. Manudok ka, gukya. Mamakin ako ako sinding. Iti sinding di City Pajamin. Odoy tipah kadi.

0: Ninsingilan Boros Dusun Moniki Tarakoisa Jam Kabanamisa Tolun Hapad Minit Kaswabon
1: Pinsingilan Tako Napadad Kaswabon Menad Tinga Itritandat Menuai Padi Taika Mengamat Ka Ya Pengetam Padi Taika Linggaman
2: Linggaman
1: Keting-keting Itahuri Napad Nakai Gita Kutit Linggaman Nga Itaun 1900 Siam na padam siam po.
2: Oy, atada, alayt na kapiyo-kiyo. Mamarantob to kao di paray, mamakay dot sabit kad malayo. Gusto na pa na nga gogorib ka. Gogorib.
3: Tumilambus kaya ka diti. Mangangin padi ka.
2: Mangangin padi ka malayo.
3: Mangangin padi ka malayo. Menaud ka na dusun.
1: Ipiyang kuro gihati di menaud diti.
2: Orom. Ilan na po nga it.
1: May di at ciri-ciri daw.
0: Abubayan Minsingilo.

Magalisun, nuno apatut uwan sayon toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Sini pinabatan di Datu John guys sa homi Molly Alina Majingle. Muli-uli tagada na kong sawa. Pagulo di iswang ginawa no, mata di Mylin Ipin. Kapisanan kasawan kumati di Pinay Paulus Suntari. Suminaw maya ditit facebook.kiningaw.fm kaya?

pagulo da rang awat kabar iti tabinay. Adwa sindi nga parangahan ko kya. Sindi nga wago man ta di Ruben Raymond. Iti sa ngulon sa suminding mantad tambunan. Ray tandat muhat-uhat. So tanan da sinding di Polo tay ka Daphne Pertanggal. Aray tandat sabab salaku. Aray kata jam ko pada misa tanan hapad minit harong awata babayan na minsing ilo. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

Mata kapalan na ba na ti jam ko pa sa hupod minitad at kaswabon, hindi takaw na jam tahurin na ti kasalimbahan boros dusun. Apupusan na jam ko pa dam duwa kya. Mapabayan min singila orang oro jam ko pa dami sa talon hupod minit. Kapin singila na po bayan nga karayat ditit ko ngayon tawan. Marang apa pipira sinding pagulo darang awit itmin singilak ya.

0: ko pisanangan yo ko Elika Paujin kanu mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun kaninga FM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoy aramai bo
1: no.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayo nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumo, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan, da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Mendabay nanti jam ke pada misa telun hapad minit tadat ke suaban ke tepinay. Kinang aditi tababayan min singilo.
2: Malat ka bus tadusun.
3: Haun? Ano ribut?
2: Ano angin? Ano kaya ribut tadusun? Angin! Iha pa kulo pangudya. Kay duha ka na diyan pangudya.
3: Aday, agangaw kao na. Asa nang nakin makinangaw, ang babayan min singila in kaningaw FM. Manikit taraw kay sa jam ka pa na misa talo na panminit kasuabot.
4: Ang babayan min singilo.
5: Serang ka saban kapi selatan kau kita dapat pengen singilah berasa susun kena FM tidak baik nak tidak ko isa mati di keincil lah.
6: Tidak
5: wan. Tidak ko isa bagi oboi. Tidak kaisa. Jam kau bermisa.
6: Terlalu nak hapan minit.
5: Terlalu nak hapan minit.
6: Oleh mana darah?
5: Misahon. Misahon. Mantap kau uhatat mungkin nak unu kapi cerita nak misahon kya.
6: Tiba-tiba kau aguk
5: yuk. Misalnya kau saban kau mati keincil. Lang.
6: Kupisa na nga nagi, oh boy.
5: Kupisaan kumadikalisa.
6: Kupisa na nga nagi.
5: Tadabay na harma tupinsing alan iti suay kubisahon.
6: Iro ko pagulog yun.
7: Iro to pisahon.
5: Iro ti dutok ko. Matantay no pod. Saro ko. Ang harap pa ikailig kami na bisahan. Tarol matiti.
6: Poylo na di, oh boy.
5: Tarol. Bisahon. Pagi babarasan takaw, paguhatan kumadat may kinaw. Sigur dahara at kailah dung no kami di timisahan, may da kayo patadat at si Marie kayo, maya numur WhatsApp kin FM, ay isa siyam?
8: Limuwalo siyam o namuwalo.
5: O namuwalo. Baha mga kasaban may nagya, hara at pipira pinsingilaan dat manta ko pagi babarasay. Kung may isa na pa nga o sanong kantad iyan chillang.
6: Kumilong. Kumilong.
5: Kumilong ano mo
7: ti. Ang pisingilan to ko na po dati bay no ti tampinay ko nga wi o boy ang lisa kiyo.
5: Turunong mo kayo chillang.
7: Karit bit ko ngayon dot otawan ti kakadaan cuaca kanan mo sa malayo kiyo. Pisingilan to ko na kapiyo tito bay no na po tingin ah kapiyo atanto-tanto iti cuaca
5: kapiyo.
7: Kada cuaca ano po no lusun nga iti ko ngayon tawan ka magiya
6: iyerinong
5: ngayon tawan
7: amika isa ano po ko ngayon tawan diti oboy
5: lumarun
6: kya
5: lumarun tay ka rasam haraat pitiraat ano gyari di bansa na busun.
6: Bansa
5: busun.
6: Punang nampun.
7: Ina parasa ma hujan kagaya malay.
6: Hujan.
5: Ini ba hujan? Rasam. Hujan yang turun bagaikan mutia.
6: Kandia hoy.
5: Hujan kad Melayu rasam kadat busun. Harap pipira bansa ada busun iti penguntukau. Suai ke inalian toko. Nailan toko bainat iti manta di bundu om negiliwan. Ano naging matadat nagyari iti gana.
6: Gana.
5: Gana.
6: Kurakan na gana. May gali.
5: Rasam.
6: Rasam pa kede.
5: Rasam. Iti naging nga rita naging rasam ka naging bundo. Iti diliwan nga Darun.
6: Darun.
5: Liwan lepeng darun.
7: Lemang lapis wayang. Rasam lepeng ay dan bundu om. Darun kan lepeng liwan.
5: Rasam di tas sepok.
7: Sugando ini deh.
6: Sugando ini deh. Kisah ketun. Ada bagaimana?
7: Orang tadi tilat baru seterasam kia tempat-tempat tinggal ina pedi kamatan kau ningau di wagu ngamin ngoyo aku kia hilo in
6: ilo di
7: ilo di nok nok ilan ku drasam kada bundu om darun kan liwan
5: liwan tempat kepi ya
6: tempat kepi
5: ya ano pa tu mantadi liwan ngak darun kaya
6: darun kah
7: liwan kemalan deh
6: liwan kau ina bagi mati
5: mam tu melambus lis
6: Karet negi tiko ngoya tawan napa nga iti langit teko tawan negi
5: langit dan bumi
6: langit kemalai nokro langit dan bumi langit teko tawan ka dusun teko
5: tumelambus Incila, senang kata ya Incila.
7: Senang
5: kata ya Incila.
7: Senang
5: kata ya Incila.
7: Kau
5: agak.
7: Senang kata
5: putih
7: lembusan kumai Incila. Senang nama gian. Bab Nuri, kerai titit langit kia. Nah, kau basan nampun titit. Itu kau ngaya tawan nga awan kelabu kan
5: berarak
6: kawagu mau sinding na kawagu
5: mendung kelabu
7: kumboyo on awan kelabu kan Melayu om takaw na pernah nga itmituang na tawan kan itmituang mo didudan rumah
6: sempetin
5: i mendung nga kaya
7: awan kelabu
5: harina gaya kau right dat mikudap mati
6: itoy
5: mikudap
7: itoy tom na
5: itawan kyo. Mikudap tayo kami tuwang.
7: Imegal. Mendung.
6: Mendung.
7: Mendung.
6: Kagad ilo awan kelabu mendung. Megal ikyo.
5: Ilan na ikan ka mendung. Awan kelabu.
6: Mendung nga mituwang lagi.
5: Awan kelabu.
7: Aw, papi. Oh, itong katong.
6: Undo ko nga inne tong kopiyo.
5: Ito kopiyo kain darasik ya. O luhong kago.
7: O kopiyo kain darasik ka kawago. O kopiyo kain darasik.
5: Ay. Tumi lambo iti karet kiti kawayan tawan kya. Iti hujan renyai-renyai. Gerimis, gerimis, gerimis di lautan.
6: Gerimis mengundang.
5: Teka merisperis, teka atigas rasam ka. Ya senang ditarai may uhang-uhang.
7: Usai malam
6: nukau, malah kau mayon.
7: Di mana
5: makanan makan ini itentakan dit it.
6: Oh, kau meris-peris lekam barang orang.
5: Meris-peris hari mikeruhan.
6: Oh ya, orang ini pasal rokok di light kyo.
5: Tapi kak hujan renyai kau Melayu betis.
6: Gerimis
7: renyai,
5: gerimis mengundang.
6: Oh, misal pakai aku, saya kati gerimis teka hujan renyai nepo nga hujan lebat.
7: Ah
6: isa pa man ta det ko ngayatawan hujan lebat te ka asa po rasam.
5: Alaga ka reto upuhod.
6: Upuhod. Kontok na gire. Upuhod te ka
7: asa
6: po.
5: Asa po. Asa po na pa nga iliwan mati te.
6: Ho, asa po.
5: Upuhod na pa nga understand man tadi bundukan to.
7: Ya kiyo.
6: Sapu rasam
7: meris-peris pun game
6: sumapon na mampeng kuro nanda
7: ih harus seru kun seran
6: kumago
7: nakop kita dilat it meris-peris
6: ay
5: kumasan ini kan ini nakawagi
7: kumasan meris-peris gaya game it suay penemit ang sidang haran no pelangi
6: pelangi
5: pelangi
6: pelangi selepas tumjang
5: peluntung ipirau-pirau ya otik na peluntung lisa
6: turu kan tadi piratoy
7: omontok no pada lisa nga
6: turu mari
7: turu
5: lagi amnu gare reta agia
6: aku ko seru ka
5: kawan mau osilau aragang
6: aku ko seru we
5: sarap pagi
6: botik no kening hoy
5: sarap pagi sinding di
7: tanah ko
5: merah, kuning, hijau di langit yang biru kadang ya.
6: Anak, aku seru sinding.
5: Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan kan.
6: Koi.
5: Ma, semua suka.
6: Nunggu toko dan dia kemauan.
5: Segera dat asap porasam.
6: Oh, harap beluntung.
7: Angin.
6: Oh.
7: angin teko ribut kan melayu tongus kan dah
6: tongus.
7: Kereta medibut kah?
5: Oh, harna gitu. Medibut tongus teko sarup.
6: Sarup, sarup. Oh, sarup kadagai.
5: Sarup kadliwan.
7: Oh. Tongus napa undur deh.
5: Tongus nepengah karena bau menongus. Mama sumosot iti kemian dat i genit.
6: Ayam potong.
5: Genit, genit tay ka kilat kan beres dat Melayu ya.
6: Beresian aku untuk
5: dengan kilat. Tay ka genit kan beres aliwan. Harpa tut bundunga, bundunga genit tinggi matuk ya.
7: Genit lagi. Ilan apa? Ilan apa kilat itu ngai kumilap gari. Tidak pada tangan anak pem. Ih, mama gambar.
5: Kilat sabung menyabung kaki ya.
6: Kalau gugun magi mari.
5: Bagi sesuwa. Kemarin nak kembali dapat kilat sabung menyambung ngai. Bagi sesuwali. Genit dat tumakan.
6: Iri lagi.
5: Burunsutan. Kailan kan kami na burunsutan.
7: Nugia.
6: Muri.
5: It sisian ka kay kada ko pengiyara.
6: Oh iya.
7: Pedibutan kada
6: hay. Oh topot magiyari.
5: Mam
6: tohurino.
5: To disa.
6: Tohurino na po nga.
7: Mo ganit po om.
6: Mo ganit po om. Waron na no.
7: Waron na no.
6: Waron na no. Tinggarod na kakawag.
7: Maninggarod na no. Kubasan ikan.
6: Ho. Tinggarod teko tinggoron kat bundo. Ayo na po nga liwan tinggarod deka iti na po nga petir teko guru
7: guru
6: teko guntur. Tolu kya.
5: Njila.
6: No.
5: No ogulo.
7: Mani po kilat.
5: Kilat po kya.
6: Kilat.
7: Kilat po om.
6: Gunit po maning garod.
5: No kura tu alay dat karikatitid dimpak datan.
6: Oh, sains muti.
5: Kura tu alay dat.
6: Sains muti paguhatan.
5: Alay dat orang otakawat. Tinggarun.
7: Aku dinokoi
6: dong.
5: Iran serio pan pokok pendek. Oh ya. Isu
7: yang lepas sains ya. Kau, kau.
6: Menginya.
5: Petir, guru, teka guntur kia. Iya kan. Petir.
6: Mana?
7: Guru, guru,
5: guntur.
7: Petir,
5: guru,
7: teka guntur.
6: Nampalah yuk. Napa ngan? Megagali
5: dong. Teka tinggarun. Tay katinggeran.
6: Atopot.
5: Amit dinat pagilangan karet dikowo yang datawan ke Incilla. Masih mensing lah tawon nak pia ya nga. Kon ko kayalah nak pia ti ya saika papi lang takod may kinaw nga. Tako sandiri nga mensing lah nagita ka. Man tako sor nga kada tako ulingay ti boras na duson. Gisa masagigisong.
7: Harumati ko pia ti tampinan nako borosat. Alihuan lagi sawah kay ti boros nasun kan mati oboy tempura
6: adoy
7: irin noh lat boros di ti kita
5: harap ka go boros at tamalut
7: no no no
5: il ilaban ko pati tan si manok gawang ka ilaban ko ba boros no ha Paming kanak pa pagilangan tay ka pinsingilan ta ko dat kasoban bay na unsiko ko madikalisa.
6: Unsiko nagi oboy.
5: Unsiko ni ko madigay jila.
7: Oo, pasikaw nagi.
5: Unsiko ni ko madinsanan may kinangaw to nakano dat nakatatad makinangaw datan gisam na apupusan iti pinsingilan ta ko. No pagod pinsingilan ta ko minggo da mental kadalihuay.
6: Uli nga no malo. Timpo
7: ko pwede miso.
6: Talo na hapon minit ko sabo. Nakurod.
5: Jam pa madamisa talo na hapon minit ka sabay. Nanda ko pa damat.
6: Bye. Abo bayan min singilo.
4: W E T I watid ngarandid ang milot ku olingan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tangorongo. Kihoy! Aramay!

0: na ako na latuno di ay manigo pitik kadayta ka nun lo your role na tulok ko kasingod
1: eh obo anak ko kitulok ko sakutundi kada po nigo kad at kayo na po yung sakutun ako kabasa
0: eh ilo no sangal no ko pio mumusoro no po tinan sundiri ang mumantang dubo ko
1: ni eh kanang munda luhudi sa paping ako sa nang mati kasingod lali sundiri
0: oo eh kano
2: kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta penamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup id koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

mayadit ababayan min singilo kyo nga rin punghatan di oboy haro kasari suminimbargya pati maboli tabi tara ko iso kuma DJ DJ Populong Busa Babayan Timpu Diti. Hello hello kuma rin sanan magkikinangaw tambalot nga alas sanang lidas kasari manimbaro ko dit ipaguhatan di oboy bisahon irin na pa nga asarong kasabuhan tari ka kami na pa din nga itasabuh dit kancing tidak lawas bakya asar mo ay sabong ay sarokurikuri at sabong. Irina Bisahon.

Kabisanangan ko ma di tabinay Maria Juhan na maya di Facebook yo. Kabisanangan ko sa bantara ko isang pibabasan ko ma di kakyo DJ Maida ko ay aramay bo ka. Kabisanangan lagi ko ma di tabinay Jubin Kinsil. Pagulo do magkinangaw duwa sinding at ahuri na di. Kung si kaudo kayo kaya tapinay, minagkinangaw, manta di tayo po, gisam do tabay na di. Sa walihan at kasalimbahan boros dusun di tidati no kasalimbahan boros murut miyampay di ija. Tagyanan ko yung mapay dua sinding iti asangulunan manta di Rosario Biani sa umnagi manta di Leonard Inging Tongus Talinayan. Agisam na kapirang ako kawag, huwag kita pinahin ako po. Bye-bye!

Mogalisun, nunuh apatut uon sayon tokaw. Kayunan tokaw ba na diti katuguang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kotoguang kaligaganan pumuhaban.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroy sor ralisan rupaloy, magalung

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan ro lalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ro paminawan nilono makakapaganan.

Ya ba ka kansel tangan noro kansel nanti ya samion am kansel ang akan ro tangan noro. Am pai lire mi rangi no mala bara sungore ra ahili ra babal ika onsoi ra kalihan taka. Mulu pon rapat into kon takaraino sino kapahanan ra udara yo hino alison kapo am cherbo. Kakulingan taka po babaal kapo am activity ra lusar raino. Am babal hitu anak ra kapahanan mulu pon ra lalaing ulun matuor wandu ahali sino ampus sino kapahanan ra jantung am ulun sino kapahanan kalihaan paat IPU no liliut no kaningaw sinora babal onso yo hino balungaw param limo itakah rayus tumalaa suku alibos babal alisun kapo am jerebo ra into kontaka. Ampa kakak ko suna pora jam kasa talung apor ng militra tangan oro akay takrai na tangan pamahunan mai yo hino rondoi na tangan individ norangan angkaraja DJ Jal amra jam karuo ramai akay takrai na tangan pagayaman monsoy yo hino pa kita akan rarimbai. Jadi pa kakak rais ang kini ngora mora radio keningaw FM raka salulaan rahu numurut ampai lirai miun ang itora bilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra nombor loho sa siyam, limo balo siyam, onong valo, onong valo. Amrais, takapo anting ngayos, am angkini ngo takapo, rarimbay-rimbay numurut ra. Radio Kaninga FM, rakasalo na rahu numurut, pagayaman takaw, monsoy.

Hai, Oya Fizal Kiko. Kami kaulihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talu nga op-

Yo pa hakakakan sa nakamayon Rhino jam karo ramay makaita kara ina tangan pagaman monsoy yo ino pakita kan rin bay sukura jam katalo ramay. Jadi pa kakak abuli kano ang itarabilin mo yun ama kita kararimay kasiha mo yun mayra WhatsApp mayra nubuloho sa siyam limo balo siyam o nom balo o nom balo. Amkan saya nanti sama yun Rhino akaya karako DJ Zaroro itu rakasalulaan rahu numurut sukura jam kataluh ramai. Ampa yang konang ramai nang kini ngora mora radio kening FM on yakin tok mo yun ama buli ka mayra frekuensi siam ngopara mapat titik tulumiga ama buli ka po mayra mo mayra aplikasi RTM.

au Henry Pangal asiha kapo ang kilingaw kirimbay hitu pailirai akita kirimbay ralong pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.